0: biya.
1: Obe dom.
0: Biya o mu bisa traffic ne chia. Ye make sure biya be doje afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Me suya ma. Nemu men kan chobia o. E be ko concern dia. Yemia. Just a biya.